si matatuna haere te ara wairua. Ki te pōutu kawatawhito e tū tonu maira, te rerenga wairua. Ka heke I reira, mā te ako te rākau. Kei raro te aka, ko te aka roa, ko te aka maroke. Ko te aka maroke o te pōutu kawa. Kaore nei e tai ki te moana, ko mauri anuku tērā. Ko iara te tomokanga.